na inyo na hini adana ba atriso awo fano sa owanwa abafano no sa

chimu media na swa radia dia to na bagina wati matia nyane na media mi chonipa matina si.

Odifo Isaiah woman say, sorry na shrine, na wuhan riba, na awradi ani monyam apuye wosa. Na she, isum bakata asase so, na isum kabi akata amaisa. Nansu awradi bapuye wosa, na nani monyam abedeti.

óyeme. Sa wusu su enano pay toba kentina muna day. Nama kwama wasuru penti ko sujanu adari wa umua. Tampu asamu nina ube tiniwo. Nabe di wasu nkunimu. Sa nasa nzi patrini ni. Ni huye pay tisa jatamuwa.

ma koma so ya be tra no a ne anya na asen wo be sesa no a me pasa me mani so me banda me mani chomai ha ha ha ha ha Kwame na miyesho mi baza mi wona mi baza mi jano ayameyo sauni tianyu mi na tumi bini udi asia sa tumi ni yesu manja nkane ni sa tumi ni yesu manja mpani chefo sa wo tianyu mi na chichi wabi koswa yesu kista wakini jaye ura nyumi ni mo tumi ni mpani chefo